Di subane sedang liung lahan dasan barano di tu subo gegodane liu pesan bakal petu.